Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Uza, wanda wuri ne da Boko Haram ke da ƙarfi sosai, kuma an kai masa hare-hare sosai. Kai Gama ya shaida wa 'yan jarida cewa waɗanda aka sace an sake su a ranar Asabar. Muhammad Ali Indumi, sanata daga Borno, ya tabbatar da sakin su. Ba a fayyace nan da nan yadda aka samu sakin ba, kuma Indumi ya ce bai san yadda aka yi sakin ba. Bosiya, wadda ta samar da hanyoyin sadarwa don zama mai shiga tsakanin masu garkuwa da iyalan da abin ya shafa, ba ta bayar da cikakkun bayanai ba. Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai daban-daban a Najeriya, ciki har da 'yan ta'adda, 'yan fashi da 'yan awari, sun haifar da matsalar sace mutane a faɗin ƙasar, inda aka tara kusan dalar Amurka miliyan 1.66 a matsayin kuɗin fansa tsakanin Yuli na shekarar 2024 da Yuni na shekarar 2025, a cewar rahoton SBM Intelligence, wani kamfanin tattara bayanan tsaro da ke Lagos. Hukumomi sau da yawa suna musanta biyan fansa, duk da haka masana suna cewa al'ada ce ta gama gari cewa gwamnati da iyalan waɗanda abin ya shafa sukan biya fansa. Ƙungiyar 'yan jaridar wasanni ta duniya ta bayyana cewa akwai 'yan jarida da dama daga ƙasar Iran da Afirka da aka hana su bizar zuwa Amurka domin ɗaukar rahoton gasar cin kofin duniya. Ƙungiyar ta aika wasiƙa a ranar Juma'a ga Byron Swanson, daraktan hulɗa da jama'a na FIFA, da kuma Jochen Steinhoff, shugaban hukumar gudanarwar sashen watsa labarai na ƙwallo. Mun tsinci kanmu muna fuskantar wata matsala da ta daɗe tana ci gaba, kuma mu 'yan jarida ba za mu amince da ita ba. Hana takardun izinin shiga ƙasa ga abokan aikinmu da aka amince da su a hukumance, in ji shugaban ƙungiyar Gianni Merlo. Kamar yadda The Athletic ta rawaito, akwai matsaloli da dama abokan aikinmu 'yan Iran da kuma na Afirka. Wasu daga cikinsu an ba su bizar shiga sau ɗaya kacal, saboda haka idan ƙasarsu ta je buga wasa a Canada ko Mexico kuma suka bi tawagar, ba za su iya komawa Amurka ba. Irin waɗannan matsaloli ba su da adadi, kuma kamar yadda na faɗa, ba za a amince da su ba. 'Yan siyasa a koyaushe suna cewa wasanni na haɗa kan jama'a, kuma suna gina gada tsakanin matasa a ƙasashen da ke cikin rikici. Amma a wannan yanayin muna tafiya ne a akasin wannan manufa. Muna ganin yana da muhimmanci a baiwa abokan aikinmu damar halartar gasar da yin aikinsu, domin kasancewarsu zai kasance mai muhimmanci ga martabar wasanni da abin da suke wakilta, musamman a ƙasa kamar Amurka, inda 'yancin aikin jarida ya zama wajibi. Ina fatan FIFA za ta yi duk mai wuya domin tabbatar da an ba su biza. Gasar Kofin Duniya ta FIFA mai ƙungiyoyi 48 za ta fara a ranar Alhamis, kuma za ta ci gaba har zuwa 19 ga watan Yuli, tare da wasanni a Amurka, Mexico da Canada. Iran na cikin gasar duk da ci gaba da rikici tsakaninta da Amurka. Ƙasashen Afirka da ke cikin gasar sun haɗa da Algeria, Cape Verde, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Masar, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Senegal, Afirka ta Kudu da Tunisia. Wasu daga cikin ƙasashen, ciki har da Cote d'Ivoire da Tunisia, suna buƙatar biza shiga sau da yawa, saboda suna da wasanni da za su buga Amurka da kuma a Canada ko Mexico. Zuwa safiyar Asabar, Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ba ta mayar da martani ba ga buƙatar yin sharhi da The Athletic ta aika mata. A cewar wata sanarwa daga ƙungiyoyin masu fitar da lemun tsami na yankin Aegean, Turkiya tana matsayi na biyar a duniya a tsakanin manyan ƙasashen da ke fitar da lemun tsami. Cengiz Balık, shugaban ƙungiyar masu fitar da 'ya'yan itace da kayan lambu na yankin Aegean, ya jaddada cewa yayin da yawan fitar da lemun tsami ya ragu, ƙaruwar kuɗaɗen shiga ta samo asali ne daga hauhawar farashin fitar da lemun tsami. Balık ya bayyana cewa lemun tsami ya kai kashi 11 cikin 100 na 'ya'yan itace da kayan lambu da Turkiya ta fitar, da darajarsa ta kai dala biliyan 3.7 a shekarar 2025, inda ya ƙara da cewa yayin da ake fitar da matsaikacin kashi 7 na 'ya'yan itace da kayan lambu da aka samar, wannan adadi ya kai kashi 33 cikin 100 na lemun tsami. Balık ya ce fitar da lemun tsami da muka yi ta ƙaru da kashi 18 daga dala miliyan 165 zuwa dala miliyan 195 a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu. Muna da burin wuce dala miliyan 500 a fitar da lemun tsami kafin ƙarshen shekarar 2026. Balık ya bayyana cewa fitar da lemun tsami da Turkiya ta yi, wanda ya kai tan 230 a shekarar 2002, ya kai tan 577 a shekarar 2024, inda ya ƙara da cewa
Lokaci yayi da za a iya magana game da girbin shekarar 2026 kuma suna tsarin girbin ya fi na shekarar 2025. Balike kuma lura cewa a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu, Iraki ta zo ta farko da dala miliyan 64.5, Rasha ta zo ta biyu da dala miliyan 50, sai kuma Romania ta uku da dala miliyan 14.5, inda aka fitar da lemun tsami zuwa

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan motsin dutse mai aman wuta, wanda sakamakonsa ke da illa ga halittu masu rai. Za mu fara da cewa duwatsu na aman wuta saboda duwatsu masu aman wuta suna amai ne sakamakon tashi da fitowar magma, wato wani ruwan dutse mai zafi, da iskar gas zuwa saman ƙasa. Magma da ke ƙarƙashin ƙunƙarar ƙasa yana narkewa ne a ƙarƙashin matsanancin zafi da matsi. Magma yana taruwa a cikin wasu sassa a ƙunƙarar ƙasa kuma yana haifar da matsi a cikin waɗannan sassan. Yayin da matsin ya ƙaru, magma yana fara motsawa zuwa sama. A ƙarshe, wannan ruwan dutsen wanda ke huda saman ƙasa da ƙarfi yana kwarara kan ƙasa. Iskar gas a cikin magma yawanci na ƙunshe da ruwa da iskar carbon dioxide da nitrogen. Yayin da magma ke tashi zuwa saman ƙasa, iskar gas da ke cikinsa na tafiya da shi a ƙarƙashin matsi, yayin da yake kusantar saman ƙasa. Iskar gas ɗin na narkewa a cikin magma kuma ya fita. Wannan yana haifar da fashewar wanda ke sa iskar gas ya huda ƙunƙarar ƙasa tare da ɗaukar magma zuwa saman ƙasa. Ƙarfin wannan fashewar na motsa duwatsu har na tsawon kilomita kuma yana haifar da tsaunuka. Dutse mai aman wuta yana samuwa ne bayan abubuwan da ke kwararowa lokacin aman wuta irin su lava a saman ƙasa suka yi sanyi. Misalai sun haɗa da duwatsun Nemrut, Ergius da Subhan a Turkiye, Etna da Vesuvius a Italiya, Fuji a Japan da Tambora a Indonesia. Dutsen Mauna Loa da ke tsibirin Hawaii na ƙasar Amurka shi ne mafi girma a duniya da tsayin mita 4,469. Sakamakon fashewar, abubuwan da ke fitowa tare da aman wuta suna fita cikin ƙasa. Waɗannan kayan sun haɗa da toka, lava, manyan gutsutsuran duwatsu da ake kira volcanic bomb, da pyroclastic da ke ƙunshe da cakuɗar toka da iskar gas. Ƙarfin fashewar ya bambanta dangane da kaurin ruwan magma, yawan iskar gas ɗin da ke kaiwa saman ƙasa da kuma tsarin dutsen baki ɗaya. Aman wuta wanda ke afkuwa sakamakon tsarin yanayin ƙasa yana yin tasiri sosai ga abubuwan halitta da na ɗan adam da ke kewaye da su. Duwatsu masu aman wuta sun samo asali kuma sun haɓaka cikin dogon lokaci. Aman wuta sun fi ƙarfi.

Masu saurari, barka da warhaka. Sunana Siran. Na bar tsofaffin wuraren tarihi, gonakin lemu da rafuka masu sanyi na Antalya a baya. Kuma yanzu ina kan hanyata zuwa gabas, zuwa yankin Dutsen Taurus, zuwa wani kyakkyawan birni dake lankwasa a gabar teku, wato Marcin. Akan hanya na kasance tare da tsaunukan dake shimfide a layi daya har zuwa bakin tekun. Itatuwan zaitun, lambuna masu rufi da shimfidar wurare inda shudi da kore suka hadu. A daya bangare shudin ruwan tekun Bahar Rum mara iyaka, a daya bangaren kuma kauyuka dake jere a karkashin inuwar Dutsen Taurus. Wuraren da tarihi da yanayi ke haduwa. A cikin wannan kashin zan kwana biyu a birnin Marcin. Daga Anamur zan fara bincika Silifke, cibiyar Marcin da Tarsus. Mataki mataki, idan kun shirya ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. Na isa Anamur da hasken safiya, rufin lambun ayaba mai launin rawaya da kore a gefe daya da kuma igiyoyin ruwa mara karfi na Bahar Rum dake bugun gabar teku a daya gefen. Suna raka ni yayin da nake tafiya akan titin dake cikin inuwar duwatsu. Abu na farko da na lura da shi lokacin da na isa Anamur shine yalwar albarkatun halitta dake mamaye wannan wuri. Lokaci anan yana tafiya bisa tsarin hasken rana nesa da hayaniyar birane. Abu na farko da ke fara zuwa zukatan mafi yawan mutane idan suka ji sunan Anamur ita ce ayaba. Amma wannan ayaba ba irin wacce muka saba da ita a kasuwanni ba ce. Karama ce mai tsiro da kamshi. Na ɗanɗanata a wani lambu da na tsaya a gefen hanyata ta cikin gonakin. Kamshin ya kasance mai ƙarfi sosai, kamar dai an ɓoye zafin rana a cikin ƴaƴan itacen. A cikin gajeriyar tattaunawar da na yi da manoma, na fahimci cewa ayabar Anamur na da ƙima ta musamman. Godiya ga iri na gida da kuma tsarin nomata na halitta. Haɗin yanayi, ƙasa da aiki, ganuwar mamure wadda ke tashi

a bakin wannan ƙauyen. Abin al'ajabi na halitta ne da ke raye da tarihi. Shine alfaharin tarihi na Anamur. Yayin da kake tafiya a cikin katangar wannan ganuwar, kana bin sahun tarihi da aka sassaka cikin dutse. Idan kuka hau hasumiyar ganuwar, kuka duba, za ku ga tekun Bahar Rum mai launin shudi mara iyaka a gefe ɗaya da kuma korayen duwatsu a ɗaya gefen. Idan ka rufe idanuwanka, kana sauraron waƙar tsuntsaye, kana shan iska mai sanyi, za ka ji kamar kana tafiya cikin lokaci. Wannan katafaren gida wanda aka gina a zamanin Romawa na daga cikin gidajen tarihi mafi kyawu aka kiyaye daga zamani na tsakiya. A tsawon lokaci, ‘yan Roma, Seljuk, Karamin da kuma Usmaniya sun gyara shi kuma sun yi amfani da shi. Wannan katafaren ginin ya yi fice tare da tsarin tsaro, dakaru, hasumiyai da matsuguni. Yana ɗauke da masallacin ƙarni na 16 da gidan wanka. Ana kuma tunanin shi ne gidan kariyar tsohon birnin Anamurium. Tare da alamun wayewa daban-daban, mamure tsari ne mai abubuwa da yawa dangane da al'adun gargajiya da na gine-gine na Bahar Rum. Akwai wani zamani da ke ɓoye a cikin kowane dutse da kuma labari daban a kowane bango. Bayan na bar Anamur na isa Silifke yayin da rana ke faɗowa zuwa yamma. An san wannan birni wanda ke gefen kogin Goksu da ƙasa mai albarka da kuma tarihi mai yawa. Goksu ba wai kawai ruwa ya ɗauka ba, har ma da rayuwa, kasuwanci da al'adu na tsawon ƙarnuka. Silifke Tashkopru, gadar duwatsu, tana ɗaya daga cikin abubuwan da na fara gani a cikin birnin. Tun daga zamanin Romawa ake danganta asalinta, kuma har yanzu tana tsaye da ƙarfi. Yayin da nake tafiya a kanta, ƙarƙashin ƙafafuna suna ɗaukar sautin duwatsun kamar na sauyin da suka gabata. Gudun ruwan kogin na tafiya daidai da ma'aunin gadar. Abin sha'awa ga ido da kuma zuciya. Babu shakka, ɗaya daga cikin wurare mafi ban sha'awa a Silifke shine ramukan ƙasa na aljanna da jahannama. Lokacin da na fara tafiya zuwa ga waɗannan wuraren ban mamaki da ke ɓoye a cikin yanayi, abu na farko da ya tarbe ni shine ramin aljanna. A ƙofar shiga, za ka iya amfani da doguwar matattakala ta dutse ko kuma ka sauka ƙasa ta hanyar amfani da na'urar kai mutum sama da ƙasa ta gilashi da aka gina a 'yan shekarun baya. A wannan karon, na zaɓi na'urar kai mutum sama da ƙasa. Yayin da nake sauka a hankali, sai na ji shiru mai ban sha'awa. Kusan mita 70 a ƙasa, za ku isa Kongo na wani coci a tsakiyar dajin da ke da girma. Bisa ga almara, an gina wannan coci a lokacin Kiristoci na farko, kamar wurin ibada ne da aka ɓoye a cikin yanayi. Gefenta kuma akwai ramin jahannama mai ɗaukar hankali da sunansa da kuma yanayinsa. Wannan rami mai tsayi wanda ba za a iya sauka cikinsa ba sai da tsani. An kwatanta shi a cikin tatsuniyoyi a matsayin wuri mai tsarki inda ake danganta alloli da duniya. Idan ka kalli ƙasar ramin, mutum na jin shiru yana fitowa daga cikin ƙasa. Faɗuwar rana a Silifke ya kasance kamar wani bargo mai launin zinariya a saman kogin Goksu. Samun damar ɗanɗana 'ya'yan itace na duniya kai tsaye daga reshe, jin daɗin yawo cikin gidajen tarihi na zamani na tsakiya da kuma mu'ujiza na yanayi da ke zurfafa cikin ƙasa duka a rana ɗaya. Wannan shine dalilin da yasa tafiya ke da ban sha'awa sosai. Sabuwar rana tana nufin sabon ɗanɗano. Abu na farko da na yi lokacin da na isa tsakiyar Marsin shine na samu mai sai da tantuni, wani nau'in abinci ne da ake naɗe nama a cikin burodi mai faɗi kuma mai daɗi. Wannan abinci da ake siyarwa a gefen titi da yake ɓanta da birnin ba abinci ba ne kawai, al'ada ce, ɗabi'a ce, kuma abin tunawa ne. Ana shirya tantuni ta hanyar naɗe nama da aka yanka ƙanana, sannan a haɗa shi da kayan ƙamshi da yawa, musamman jan barkono da cumin. A gasa shi a faranti mai zafi da man auduga kaɗan. Wannan dabarar dafa abinci ta musamman tana ƙara masa ɗanɗano kuma tana sa naman laushi. Ko lokacin da zaka bada odarka, akwai wata ƙaramar al'ada da masu siyarwar ke tambaya, burodin lavash mai faɗi kake so ko burodi? Na zaɓi lavash na ƙara tumatir, albasa da aka yanka ƙanana da koren ganye. Na matsa lemu kaɗan a kai, na yi odar barkono mai zafi da madara mai kumfa. Lokacin da na ɗanɗana cizon farko, na ji ba wai kawai naɗin burodin na ji ba, na ji aikin fasaha mai ɗumi da kuma gaskiyar da ta fito daga titunan birnin.
Dandanan yana da dan mai kadan amma baya rinjayar abincin kowane nau'in yaji yana cikin daidaito.

Yayin da nake cin tantuni, na gane cewa wannan abincin yana da yanayin Marsin, sauri, zafi da cikawa. Bayan na tashi daga teburin, na ɗanyi yawo a cikin birnin, a cikin zagayena a kasuwannin tarihi na Marsin. Na samu damar haɗuwa da sana'o'in hannu, sana'ar saƙar kwando da yadudduka da aka saƙa na gargajiya, da sassaƙen itace da ake yi har yanzu a cikin ƙananan ɗakunan sana'a. Kowanne daga cikin waɗannan kamar shiru ne mai ɗauke da labaran da suka haɗa da baya da yanzu. Na tsaya kusa da shagon Jazariye don hutun kayan zaƙi. Ana yin wannan kayan zaƙi ne da karas, kuma ana ƙawata shi da gyaɗa, sannan a zuba masa garin kirfa. Daga nan sai aka kawo kerebich. Wannan kayan zaƙi mai ban sha'awa wanda ya kama da dunƙulallen nama amma yana da daɗi. An cika shi da gyaɗar pistachio. An rufe shi da farin kumfa da aka samo daga tushen bishiyar kwai. Daga ƙarshe kuma aka sa ruwan lemu. Wannan ƙaramin cokali na wannan kayan zaƙi kamar yana ƙunshe da hasken ranar Bahar Rum ne. A gabashin Marsin akwai wani birni wanda ya haɗe da tarihi, wato Tarsus. Daga lokacin da na ɗauki mataki na farko a cikin wannan birni, na ji sawun dubban shekaru a titunanta. Tarsus kamar gidan kayan tarihi ne mai rai, cike da labarai tun daga zamanin da har zuwa yau. Inda na fara tsayawa shine ƙofar Cleopatra, wacce ke ɗauke da tatsuniyoyi. A cewar labari, Cleopatra sarauniyar Masar ta zo tashar Tarsus da jirgin ruwa domin haɗuwa da Caesar, kuma ta shiga birnin ta wannan ƙofar tarihi. Ko da yake ɓangaren da ke wanzuwa a yau ya samu asali ne tun zamanin Romawa, gamuwa mai ɗaukakar da suka yi a zamanin da na dawowa kamar sabuwa yayin da kuke wucewa ta ƙarƙashin wannan ƙofa. Za ku iya ganin ɗaukaka da kuma wucewar lokaci a jikin duwatsun. Daga nan na wuce zuwa rijiyar St. Paul, rijiyar da ke cikin harabar gidan da aka ce an haifi St. Paul a ciki. Duk da shekaru da dama da ta shafe, wannan rijiyar har yanzu tana samar da ruwan sha mai tsafta, tana kuma tarbar baƙi cikin natsuwa. A ƙarshe na ziyarci magudanar ruwa na Tarsus. Wurin yana kusa da tsakiyar birnin, kuma yana jan hankalin masu son gudun hayaniyar rayuwar zamani. Wannan magudanar ruwa daga kogin Bardon, wanda ke zubowa tsakanin duwatsu, yana bada sanyi har ma a cikin zafin bazara. Zama a cikin lambunan shayin da ke kewaye da yin taɗi cikin nutsuwa tare da sautin ruwa wani gajeren hutu ne, amma kuma mai daraja da Tarsus yake bayarwa. Wannan ba wuri ne kawai don saduwa da yanayi ba, taga ce ta kwanciyar hankali. Masu sauraro, a cikin kwanaki biyu na yi wata gagarumar tafiya da ta haɗa tarihi, yanayi da ɗanɗano a kowane lungu da saƙo na Marsin. Yanzu zan nufi Adana, ƙasa mai albarka ta Bahar Rum. A hanya akwai labarai da dama da zan baku da kuma abubuwan tunawa da zan raba da ina muku ban kwana, amma da fatan kuma za mu sake saduwa da ku a tashata ta gaba.

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.